0: 85, another 85, and a 44. Ma be mercy about them.
1: The number no. Was one no or ma bo fre bia in tino ko debi. Ma me ya ma mem se ye breno enche na ye breno ye bre. Osi 20 gana si dispe and waji. Ma mi won kasa bibri ne kasa da fombo ko. Ono si abano. On weke. Ungura poase. On de so yin sun sumum pae bu ya. E timbu kuni nusuti se di go to television. Ibu a wate wana sun. Hyon wate wana sun. Wate pe. Enu anu no. No di ye juma. Ma amene huwa wan wan kasa nkasa. Enya wan wan. Senti no yi abatu wa. Ne dem. Na niyamu majine di ni se. Onu wa yi ba akuwa tu huu. Wase onu asida. Enu wa ye specialist. Enu na majine di. Kwa sa ama ufubi huwa hume te. Di biya tuka tuka wa waba. Usudu wa de maa mo. Mame, na wasida na yesen, se ebiye ubidi abani biya, oche musen, na wafasen, na wawarosu wafasen.
2: Se diye midase, ude se nipano, unye diwe pe, unche miensa, na ufabako, enfambreme. Enwa, namisho, unche miensa, uvya asidana diya wafamila nasa wafama diya, enye asidana diya minche mano, kwa, enti freme, freme sesia, I am sorry, Fre. One more Freddy, Yamutre. Frame number is.
3: Oh, mercy, about Tampa. Frame is Fre. Mamma is about Tampa. Oh, sir, Mamma is so. 0534858544. 0534858544. 0534858544. 0534858544. Eh, tifo, wa mesi. Oba tampa. E wa sa namba yasu. 0534858544. 0534858544. 0534858544. Na uma me mesi oba tampo mi ana no me kas e metu chon komo no na me di abana ma na se na okutra wa ba no bu ma ba no feme na je okutra na ba ba ba no din pa e ma ba no ni kitame e ma ba no wai
2: sani 20 cedis na fa ba je abano na wa ba ma bu e ma ba no me ma ni da so pa e wa nti ya feme wai feme na je na sendi u 20 Ghana na fa beje asida no ni enu o ba beje wa ba ma bu obi a oba efem iso be ma wa ba e mo ba ma bu a na be so mehwe
1: atiefo aha je da ye ko so ya ani pitrim ma me bre na so wa kase wi wi won kase biim wa kase wi enti ha ani di musi na asem da boko boko center fo a wo no na so ben wana bo se kotobo wa ha na di mesi o si 20 Ghana pe eye ne asedalotu so rehwe
0: last week Sunday asedalotu mami be yi mami nu pe 54 43 weni e mami nu pa mami mesi obatampa ufrin kran ba kumase ya be yi ya enam so mama fu fe sika pa pa pa pa pa nanyagro adanse ba pa e free ho odinani sa atren kan na what pepe penne adichie kusia dai ma me mercy obata mpasa be pimu kumase ya o si adichi kusia dai eye 31st of May abosun ni kwa na wie yei o ni December di makumase my Ghana my enuti ni wabefia life amne ne betwetwe komo yi wo se kura ma mienu biem a wo tre se enke fidie mu da eye kosia da asere to ono kosia da nko ono ye hwaduma aseda nko ono ye hwaduma oyi abanso enke fide e banka sankasa nenu bo so nyade fama me mercy oba tampa number 0534 85 another 85 and a 44 0534 85 through another 85 and a 44 0534 85

0: kan wo bone chere na twuma mu panifo wo kan wo bone chere no Awurade betia wo kawate wo bere nanson ye Awurade ama bere sa fasa chere no won sa chere Awurade betia
1: oh no kwa sempa
0: Awurade betia wo beta wo bere beso
1: yes
0: wo bere beso
1: pa
0: Satra wadwene
1: never di hunu mabo
0: never di hunu mabo yes. Ne Awurade aso fo mu maye nsatra yadwene
1: yes
0: boni bia ye nam mu ye kwa Awurade nche Awurade ba hu ye mabo
1: ampa
0: aso anya di boni ni wo na ye me
1: fe oh Davida na di nsatra
0: to aso
1: waso otena se ya wo kan unia ho asem
0: na wo tena se ya kan unia ho
1: asem na wo na bampo
0: na wo na mampo
1: wo sopa no
0: wo sopa no
1: wo ye yenu
0: sofo
1: wo na ba
0: waso se wo tena se ya wo kan ho
1: unia ho asem
0: wo kan unia ho asem
1: na wo na bampo
0: unia ne jina ho ma anya me nu na free papa baako
1: debi
0: but wo ka me ho asem ma me nu na wo adwuma
1: ai unia ne
0: me free papa fie me free ma me free
1: ai
0: unia ne ba ba wo ka me ho asem ma na wo na ba
1: ah wo sopa
0: no ma ne wo ne free agya ne na eti wo kan babo na debia me se ma wo konkoro ma wo ntiasie ni nkyiri
1: mu atilem
0: eti onua wo se babo no kan English babo no se brethren
1: ai brethren
0: ana wo tachi no se adofo no
1: yes
0: ana wo tirem se wo nkasa wo na ni wo jaba o
1: ai wo sopa
0: a wo ni ni fri awofo ba ko bra kwesi
1: aw
0: na nan se kwambi a me hu yere de
1: alen
0: nan se wo yere me wo se abranche no ti ase no yusuka black no
1: aha
0: me ta wonu se de bia wotene ka mu okojuma one ne na eba
1: meme yire
0: eh
1: ei
0: akosi asema me ken su bra no so ti ho wo fri bra ni fi ana wo ko brother ni
1: fi
0: enti wa pon na wo ba fi kan wa ma wo yire lift
1: ah
0: e ka bembe nyansafo fa wani to form
1: na hwehwe
0: investigation na hwehwe
1: ah de we nya botre
0: nya botre sister obi kon konsa wo die ni se onye hu se wo kunu ka twema
1: aha
0: no wa fro agosia
1: ah
0: na ti sai
1: adumo
0: mi hu wa che o
1: eh
0: na se ni wetwa mabo
1: oh david david wa nse kizi
0: tu nu kunu be twem wa ha ana wantu mi kura nyina
1: me
0: mo na mi fie ni mpɛ
1: me me ni mi kunu
0: ah anya no na tu kunu ka anu mu
1: me
0: anya wa
1: ah david david
0: wo ya so
1: mi mi se fie kura
0: ya ajo ana yo kunu ni oba bi abetwem sisi a hote ne ka no front
1: eh
0: na de bia no mu sisiri bu yibu bo mo no na bia mi ka se wa o
1: ye
0: won se wa sa se ya de adwem money ya de ba e wura nipa no ebia na si won kran no de ne frɛ na danfo oba se wa danfo bem wo boyfriend ne de oba fofra be hye dem okoye asa ese ni nua mpumba de na nya butre wa kwa hwete ka de wo bema ne kunu
1: ah
0: ese awoko da prison wa danfo oba ka koda bi
1: debida onko na odem
0: oti asam aye hunu nyansa
1: na nya butre
0: na to bo ase asama wo ka ye ni ntino amase se akosu anyi ni kunu ni
1: eni
0: amase se wo adwini bi se ni kunu efa ni chi sister wo ye ye na wo nya aden
1: na nya aden
0: bra wo ye ye na wo nya aden wo ma ye nya nkopon asam no entena ye mu
1: ampa
0: wo se ma adwini e wo kristo mu nya
1: de be
0: entena mu bi so what do we say
1: about 29
0: kan ho kan 2021
1: be okay na, say,
0: yeah, yeah,
1: what na se kan nua ho asem
0: what na se kan nua ho asem
1: wo na bampo
0: wo
1: sopa no
0: 21
1: no
0: yenko
1: waye yenum na maye komti
0: ewrade se wadi sa boni wanum nyina
1: waye komu
0: onu ewrade waye komti
1: wasusu se mete
0: se
1: wala
0: yeso for ewrade metu ban che se wo
1: meka wanim
0: ye ewrade meka wanim
1: nya tata wanim
0: na tata wanim na me betwi cha was to aso kan se wo na 22
1: no
0: yenko
1: mo amuru efo nyankopon
0: mo amuru aye de ba
1: efo nyankopon
0: mo tini pa boni mo tini pa su charge
1: mo ni ye ho
0: o se afa dwun ewrade asem wo enwe
1: ana ma tete mo asie
0: su na mi ewrade ma mambe tete mo asie su
1: a odifu bia ni ho
0: nipa bia ni wo ba gima firi mi nsa te ewrade ba ma asem bia to wa ba dwun ho awon te ase
1: mo du
0: wa mo bi su wa bra nipa no boni a wo di ato no so no ntwa toto enkontompo wo ni ho hwe
1: sa
0: ewrade se dwun na asem ho
1: yes
0: e firi se obetua wo ka
1: yes
0: wo betu chawe sinisini
1: ampa
0: ewrade man se obema ka abo ewrade man se obema ka yiwa twatwa ewrade man se obema wo kuna jaa
1: yes
0: ojire jaa
1: yes
0: ewrade man se obema wo ma sori etia
1: no krepa
0: ewrade man se obema
1: oh
0: onyankopon odi ni di agro man ka no kran chere wa minwie enti paul se me da so so nipa ni a
1: na
0: me nyankopon
1: akwa
0: me ka no kra chere biase man metra because of sickness
1: debida
0: e ka wa koma sa boa me so me mu wa urade adwuma mu a e ya urade na ka wa koma
1: sanity e
0: me ka ne dadada e senka enipa bi ba boa nka o ma boa
1: ampa
0: enso bi wo pepa se So for my last quotation. The person yanko pombati asem we yasi. Abrabona ye bono. Adia bakwa. Shen ye. David can sembi. O se nyan ye meaning di diu. And a sorry tia me. What kind of quotation I think Psalm 54 and answer Psalm 53, ho baby. No mum dia menene tun sa di di. Na menene katin musamono. Sani pane ne sori ti ame.
1: Sa.
0: Woni wadan fu bi di wukunu mu nkomo. Na wo so your best friend or your bosom friend. Or your onyanko brebo. But enam no so no kokka asem ne kire wukunu kokka asem ne kire wonam fufu bi. Ene ye de sirew.
1: Sa.
0: Me sirew urade de ma wate. O how bia wonam na urade nkasa wo ho. Amane bia na wonam na urade nkasa wo ho anopai. Urade nya wo ho nsankire.
1: Yesu di mu.
0: So. Psalm 54 verse 1.
1: Psalm 54.
0: Na me fine no we. Me fine we. Nyame adu me beto aso next week.
1: Oso Onyankopon.
0: Onyankopon.
1: For din so Jimmy.
0: Fa wo din so na de be.
1: E Jimmy.
0: O se David say be bon pile how. O se afa wo Onyankopon.
1: For din so Jimmy.
0: Fa wo din so Jimmy.
1: Na fa wo tumi di ma asama mame.
0: Fa wo tumi ye de be.
1: Di ma asama mame.
0: E radin di wa asama ma wate. Wa be fa wo yiri bi wa ma wa ge mobo wa kwantium. Wo be fa wo ba bia nka ba ware no. Ba bia di wani to no so. A brand tebi a wobu ano, baba wobi a wobu ano, itebi a wobu ano. Wamu wa yamu bo, wamu wa nuno ho.
1: Yes.
0: Eradin jo wate.
1: Oh yes.
0: Eradin fani tu miso.
1: Yes.
0: Obi duwe kujia conform alam. Ami yadi ni fratoso.
1: Nuko sempa.
0: Yadi stroke atoso.
1: Pa.
0: Yadi diabetes apitasi.
1: Ay.
0: Yadi pressure.
1: Yes.
0: Bwenya yadi.
1: Oh.
0: Spiritual yadi.
1: Oh.
0: Misi eradin koma.
1: Oh yes.
0: Eradin kasama.
1: Oh yes.
0: Eradin dima.
1: Oh yes.
0: Eradin biya tumpu ma.
1: Oh yes.
0: Eradin biya paima.
1: Jesus.
0: Eradin mwani mwana sita.
1: Yes Lord. Yes Lord.
0: Yawa tiasi ananopai.
1: Yes Lord.
0: Eradin kasama.
1: Oh yes. Christo.
0: Wawa yani mwa eradin kasama.
1: Jesus.
0: Wa kwetu mwa eradin kasama.
1: Yes.
0: Wachuma wusika sa mwa eradin kasama.
1: Oh yes. Christo.
0: Anopai eradin. Then funny to me so no ni wasa mama so for twaso
1: what say onyankopon tie me pipe
0: onyankopon tie me pipe
1: ya so tie me nu munsem
0: ya me ya so tie me nu munsem
1: na anafo so ye tie
0: na wo ya anafo o ma so ye tie
1: me timo di for hwe me kra
0: na wo na wo ye timo din fo no
1: eh hwe me kra
0: wo hwe me kra
1: wan fo onyankopon anye
0: wan ni so bi wan fo wan ye wan o ma ni so biribi se wo urade wasam chiri boni o kai
1: hwe
0: hwe
1: onyankopon ni me boafo
0: onyankopon ni dia bai
1: me boafo
0: mpp ni me boafo
1: debida
0: And yes, I know children. And this is me boafo. Me kunu ne me boafo. Me yere ne me boafo. Me mane me boafo. Me mane nyane me boafo. Me tume ra ne me boafo. Wase hwan ne me boafo.
1: Onyankopon.
0: Onyankopon.
1: Ene me boafo.
0: Ene me boafo.
1: Ewurade nko.
0: Ewurade nko.
1: Ende oso me kire
0: ni. Ende oso me kire ni.
1: Obemamatefo.
0: Ewurade be mamatefo.
1: Eba ni asa ko onso.
0: Ewurade be ma omo boni asa ye de ebei.
1: Ako onso.
0: Ye omo hisha de ma wanaju de su.
1: Ebe ko onso.
0: Ye omo hisha de ato ho.
1: Ebe ko onso.
0: Ye omo hisha mre ni nato so.
1: Ebe ko onso.
0: Back to sender.
1: Yes Lord.
0: Back to sender.
1: Yes Lord.
0: Back to sender.
1: Jesus.
0: Ya die bra
1: enye mo so na ba. Yes.
0: Ewurade mo na dan ye
1: firi so. Yesu Kristo di.
0: Bebi afiri ba ye.
1: Yes.
0: Ewurade ma ni nko ho.
1: Amen.
0: Wa wari asa.
1: Ewurade
0: nkasa.
1: Yes.
0: Wo juma sa.
1: Yes.
0: Ewurade nkasa.
1: Yes.
0: Wo ma na confusion esi won tamo.
1: Yes Lord.
0: Ewurade mi nya Onyankopon kasama.
1: Amen.
0: Wase ne Awurade bema de omo susu ni de omo sese no.
1: Na ko wan kasama.
0: Asa na ko wan so. Yenko.
1: Fa wonu kreyi won ho.
0: Awurade fa wonu kreyi won ho.
1: Meyi miyem mabo wa fodie.
0: Afei meyi miyem na maye de ben.
1: Abo wa fodie.
0: Etu sua fodie bo.
1: Sa.
0: Eto de bia, papa, minister ma send you 50 cedis.
1: Ah, yes.
0: Factor credit.
1: Yes.
0: Wo fi say e bom pa ya yenka.
1: E be kai o pa.
0: Papa, 100 cedis.
1: Yes.
0: Kwesi ada bia factor fuel.
1: Aye.
0: Me baba akwa bebi o. Nyankopon sira no.
1: Me
0: baba bi taxi driver.
1: Sa.
0: Nyankopon sira no.
1: Amen.
0: Ewo ma na baby a friend papa.
1: Wonderful.
0: Kopuma filling station kwaji this 100 cedis.
1: Wonderful.
0: Ewo ma papa ma send o credit.
1: Oh God bless him.
0: Already sira no.
1: O Yesu di mu.
0: Abebi o me che o nka cha ya friend me. Already sira no.
1: Oh amen.
0: Already kai no.
1: Yes.
0: Was in us a may me yam na my dear
1: Boa for dear
0: Boa for dear. Mamma, so I mean, Mamuso from a mammy, me poor mefro. Tell me,
1: yes.
0: Missy, this year, my papa, you and your dear
1: baby.
0: I to me,
1: eh,
0: papa, you
1: a babua and
0: Cassa for dear,
1: a babua.
0: And would have for diabo.
1: I
0: wouldn't papa, yeah,
1: a beau.
0: I said, was your name,
1: yes, a beau crying, pa,
0: a beau crying,
1: I say,
0: I had any penny,
1: your cousin, pa,
0: I had any penny,
1: and you know, credit.
0: So, your time, now you be
1: okay.
0: Ya betwa so sa quotation ni nyina makini nyina gu honya bi aduma next week.
1: Okay.
0: Men kan chirem say next week ku ko tu galamsey.
1: Mm.
0: Men kan chirem say next week. Eh papa mahama say bra meeting. Na mi aduma okay next week mini kumase.
1: Okay.
0: Me ko yekro me ko sie me mame.
1: Okay.
0: Me mame e free.
1: Wow.
0: and this